ena mube frasi e jine e chire. Na mwa bo e prono mo se. Ura, hini yen. Na ube buwa mo se. Mo die, minim die mo fre. Na mube frasi a kase, ye didi. Na ya anum we nim. Na wa chire chire yen. Ewo ye mon tine so pen. Obe kan chire on se. Mo die, minim die mo fre. Mo fre me so. Mo amo ye die entri nina. Hona mube sun atwere mo se se muhunu Abraham Isaac ni Jacob eni edifo nu nyina yankopo ahenie mu amode wapamu mu afri mu obefri apoye ni atoye eni etifi ni anafo aba betna didie yankopo ahenie mu na hwe echikafo bi wo ho a obedi kan edikanfo bi wo ho a obeka ichire. Edi for bubo wondin Abraham, Isaac, ni Jacob. No man yenya chumfo. Omo sum nyamewo no kremo. Hum hum. Eni no krem. Iti no omo wo heaven. Is odi nya chum semti asori demo. Udi boni siye no abeye praise the Lord. Hallelujah. Udi wo krabro. Udru wabe unse nyame. Yenadano. Nyankupon wonsi na chuchen. E wudiano. Enwa. Ena ubicha. Areho. Ewi asia ye timoin. Nipa bebre, omu nim ni entia, Yesu Kristo be wiasi. Omu nim ni entia, Yesu be wiasi. Na, Bible chreye ni entia, Yesu be wiasi. Nsu nipa pi, omu june se, Yesu be wiasi. Se wohwe nyonto fupia, Yesu be wiasi. Se nye be omu di ni dinbe bo nyom, omu nye sika bebre. Nyonto fupi, di omu june nono. Krofua omu ye, at omo draw niema ni ade no so omo ye omo ye ma dwin se Yesu be wi ase na ebe ya wo draw Yesu bo ho no bi betwa na onye sika enipa pi wo adwen horo pi a omo fa efa Yesu ho na butaye pantie Yesu be wi ase no omo nim lu kan sempa eti dun kronche mudu ochre ni ntia Yesu Kristo obe wi ase Yesu no amo ne kai. Osi onipa ba no ba se obehwehwe wa be chi de ayira enam Adam eni Eve aso odin ana boni omu ye tie Yakobon ti no enipa wo wiase nyina enam se efi Adam munti no yinyina boni akaye ayira awo boni mo itina Isaiah di focus ye no oti ne fre nipa wo wiase nyina oka kire nse adan ena mo chinchini na mo ninam ekwan a enye enkwa kwan so na ye oyira kwan so osi ye nyina wo ntwetwede se nwan edane dane fifa ya kwan edane dane fifa ya kwan so ewurade mani nyina ye nyina mo moye ko hwe no so Yesu bai no tini ni se mumra mo moye adwuma bre no aso amoni so nyina mesi omo no mama mo ahomje. It is san ye me nyina se ye pa ni pa se ni pa ti ase na omo nim ni enti a Yesu ba ya kemfie be brom pimi enu a Yesu ho asem hite wi ase e ke ni pa en sakrai eti a ye enti ase ye hu so a ye hunu mo ti Yesu se men kan chro se wa me wi ase se ne be ya obe buku atade e fan akotena sori dem mo na bonte wakomo mo so poto ti se ya ni mumwa. Yesu Kristo se obai ebe hwe ni moja gui se ne bea obegye ni bonye fufri bonye mu no ahohoro ye ho ama ye ho ate ayeti se su kirema amani huna wo hu mre mu dua no so amani a wo hu wo Calvary e wo trum ho ni nyina no wa nwu enhu amani wo hu amani enhu se ne bea ebe dressi she makwa sorry ni mo wi se ne bea ebe ya trene for praise the Lord. It didn't come to make men religious, but righteous. Per se ye ye a train e fo, ye free boni mu, ni ye ba train ni abra bo, ye free sumu ba hain mu. Se ka se, ye ko transfer de ma tu nyuma, ya dressi fine di, anke ye zungu ungu. Ye mo ne buta ye, ni sa ope su o jim free boni mu, se ne be ye bitu miya fata o sura hima imu. To ba ye no o tu ni husi ho pa pa pa pa pa pa. So bechrechre ekwan a enam so de call heaven na ansa na Yesu Kristo e ba no na ye wo
enipa bi ewo apam de demu a omususu kyerekyere enipa heaven kwan na ne mbre sunsu ye ofarisifo ne atwerofo ne sadikifo omususu kyere enipa heaven kwan na rehusu me wo mu ne se san krofo no apam de demu fo anya difo anyame yi wo mo no na omunim heaven kwan so omo pomodian so ombe kyere heaven kwan ti Yesu baaye no ne mresu no o preachi saa ne suanfo no ka kyerɛ ne sɛ Yesu masa nsɛm a woka no nkurɔfo bi wɔ hɔ ɔmkokɔ atware wɔ mo ɔmbo afu wokae Matthew nsɛmpa ɛti dunum nkyɛmu dumienu no a ɔse ɛna ne suanfo no baa ne nkyɛn bɛka kyerɛ ne sɛ wonim sɛ farisifo no te nsɛm yi no ate wɔn senti dua wese ni umo mune mune kusukusu tise ni watu panu wa chini siyo. Asima oka eno, ekwa wa mwa, umbe sakra na umu sakra wa, umbu wafu. Ibiya na umu ko miti nisi yebe ku Yesu. Ubiya uwe uwa sorry. Mika babu na midrube, biya Lazarus uwea Yesu nyane na unafi umu ko miti. Se Lazarus kwa ni mwe hidoto. O enamnesu na umu nipepe di Yesu echi. Ndiye sambi kunu biyo. Se Yesu wa hodi asome se jareno ho. Boni ba utri mo a udwire ye yi o. Me correct. Ejo mo ka chen se Yesu asimo ka ina to osintidia. Ubu ase die biara enye misre je no dia no be dey. Betu egu we mo ya sofo enye mi na dia o. Asimo mo ka no free heaven free bible mo. Betu tuo mo nyina egu praise the lord. Mo nya wo. O ye ni frafo a wo kire ni frafo o kwai. Aso ni freni chire ni freni kwan a omie no nyina be kwa ko guhifa kwa ko tamnem praise the lord ti yesu bae no andudu ho oka no kre chire ni pa nem kwa na sofo lawyer sumesi ti ho oka no kra hwe ya lawyer masori bio professor sumesi wa lecturer pa wo suku pon kesi mu pa ti se wo preach na ko kan imprance ho asem a ombe bio madam asimesi wo kunu de nso ya na ofa nchenchen ti wo kokeka ma omu nyina akwa omu no omu salary ne soso omu yi tight enya asem ketwa na wo du nyam sempa omu nyina akwa bere ne onya tight usofo tight na openye wo heaven kro na ope dwane na jo kra nkwa so won ka no kra nkyrew on ka no kra emani pa o maba sorry enam sika wo penti di Yesu die wanyesa praise the lord o kanu krechire ni paninyina we nyatwemnia no die siwenim wa kanchiro o kan Matthew nsempa no ti edionomi ensa okotu farisifo no die nkwa ne nome nkwa no de ma won fise no musisi ni patise ni na sofo ni edifo pi esisi ni pa no ti o kan Matthew nsempa ti edionomi ensa nche mudu no wosi munwie wa twofo ni farisifo nyatwomfo se mu twa eponi asase hu hia se mu beye onipa ba ko mu fekuni se wo ya mu ye no amani hu krom ni emo hu mie no sene mu ara na ye won krofo bi o mu so ni nam fie mu ni ade kanyam se ba bi o mu ho se nyame amu ana koto o mu nsemu a unima petition ma ba wi bi sesia o mu se bible se nom na ye dey emro eti mu ma ye ntia asase se wi ase a ye wo mu ni nipa mpɛ no krɛ Yesu nso kan se wo be hu nokre na nokre na ye odishie. Oba no ma odi ho abey odishie ampa. Nokre nko a oni mi ntie nipa pigu a sori dem fie bebre o moda so ti boni mo no. Enokre ni ho. Nkwagie ni ho. Asofo no nyina ebi mpo a omu gina popit so preachi omu ye ni frafo omu kire ni frafo kwan. Ono ankasa no ntumi nya fa ho dem fi boni mo on sakrai onya wo foforo te se Nicodemus nso wo ye sofo we ni pakesi wa sorry demo o ye kitikiti wa heavy na minim no ho eti ni e wo se eti ase ni se Yesu bai no amedada ubia amefre adeboni se ye papa no amfre papa se ye boni ni a eye no sapepepe no ka no to ka kire nipa wo mo pe ekwan akọ heavy nyina se mon hye ne epono tiatia no kwa ntetre tene die unam soa enwere nwo kase nwo ebu ntwi ho nso ubeti wani no na oda jatade no mu
ne kwa hia ne die so fa edne eduru ba bi mpa gi se wo chia wo ho enye sa ontumi nwura mu mane nye de enye ye wa chia ho kra no na ebo no bi atwi wo furu mu ne kwa wo te wo ye wia enche uduru heavier di nyina be free wa ko praise the lord enti yesu ba no wo chirechire kwampa de kwa nensu ni pepi omo mpenya nsu metwi wo manim e ka wo manim ne bi omo boni so ni boni bi ewe die no chese enua no no entra ho ti okwa sori na se sofu preachi no ko pe ne ho asem bobo ni di a po an ko sofu se sofu fine kro meja so e ba ni sei o ne se ni nyam se mi si ko ye me nko a e ti se wuti me ho asema wo mfrɛ me kukua mu nka nkyere me na obi gyina badwam se na wagu mani ma sisa wo pe se mba ha bi wa you are not serious ni mre nye hun ye frɛ ne heavy na hun ye frɛ ne ja sɛ wo pɛ sɛ wo kɔ heavy a wo so wo dɔ anim ka wo pɛ anim ka na wo sacrifice wo akwan bɔne nyinaa ho sɛ ne bɛ nyame adom ka wo ani gu so a wobɛtumi akɔ heavy obi hɔ na wohyia no abisa n sɛ woasakra woadwene wo sɛ yɛn ma sakra ɛfiri sɛ ɛwo me maame yɛ mu anam sakraɛ bakyɛ wo maame yɛm ɛmfa adwene sakra mmerɛ wo yɛ sɛ woti nyame asɛm no ahu bɔne a woti mu na woti ne suo nyɛ no hu kɛseɛ ansa na woatumi anya adwene sakra obi wɔ hɔ bisa n sɛ woasakra yɛbɔ ma su yɛahyɛ me dene sɛ wode abirekyie to nsuo mu na woyi no a wobɛyɛ odwan anaa ɔbirekyie no wokɔ nsuo mu na ne ho mfɔe wopieeɛ no ne ho afɔ difference noa ne nsuo agu no ho ɛti sɛ woyɛ de bɔnyɛ nea woyɛ abirekyie na wokɔtɔ nsuo mu ne ɛbɔ o su a yɛyi wa no a yɛ odwan anaa nyankopɔn frɛ wɔ ma ɔma sakra sɛ nwan na ɔma ɔmo nsakra pupu bɛɛfoɔ no bɔne nko a mmirekyie no no ɛti sɛ wobɛsakra asakra ne nyame nsesa wo halleluya woyɛ abirekyie a wɔnyɛ wodwan ɔma wakoma pa ɔma asubampa pa ɔma abrabɔ pa ɔma adwensakra ɔma wo nsesa ɛno ansa na woatumi aka sɛ mase a metie yi meti ma awurade mewu a meyɛ awurade de a ɛti wo maame wo a wowɔ no mfa wo nkɔ nkwagyee mu asuba a woabɔ ntumi mfa wo nkɔ nkwagyee mu obi biara a wowiase a wopɛ nkwagyee wo sɛ wo sakra woadwene fi bɔne biara ho na wogye yesu kristo tom sɛ ɔyɛ nyankopɔn ba ɔyɛ nyankopɔn ɔno na ɔhwie ne mogya agu calvary maa me ne mmienu bɔne nti sɛ woabɔ mpae wɔ gyidie m aserɛ wo bɔne fakyɛ a nyankopɔn de mogya no ahohoro wo ho praise the lord bɛnya wo foforɔ paa wofi saa adwensakra no mu a obia a woni wo dada bi ho wobɛhu sɛ woasesa paa praise the lord ɛno ne kwanhiahia a yɛfa so ɛnante de kɔ daa nkɔm daa anigyie mu soro ahemman mu ɛnɛ yɛhwɛ few in the narrow way few in the narrow way Matthew chapter 7 13 and 14 yɛkenkan so yɛbɛsan akan bio sɛ ne ɛbɛyɛ a yɛbɛtim wate ase na akɔ wasom ɔsɛ monhyɛ ne ɔpono teatea no mu na ɔpono ɛson ne ɔkwan ɛtrɛ ne deɛ kɔ ɔsɛyi mu no na wɔn a wɔhyɛ no mu no ɛyɛ pii na ɔpono teatea no ɔkwan hiahia ne deɛ kɔ nkwa mu na wɔn a wɔhunu no ɛsa a nyame na deɛ ho ntɛ nipa anaa daabi nyame pɛ sɛ obiara kɔ heaven biara kɔ heaven ɔpɛ sɛ obiara hunu na mmom nipa a ɔmo hu saa kwan no ɔso na meka sɛ te sɛ me kwan a menam so a metumi trɛtrɛ me nsɛm metrɛ me nsɛm wɔ ha a ɛma dunum wɔ ha mpenafoɔ ne dunum so wɔ aduasa nam deɛ ɔmo yɛɛ dɛ ɔmekɔ ebia bɔto kura benkum ne ɛdi asa sigrɛte nso na mepa a wohu bi saa wokɔ a wo na mpemboɔ kwan no trɛ baabi a pɛ bia wotumi yɛ dɛ metumi fa nkurɔfoɔ deɛ yesu kyerɛkyerɛ deɛ kwanhiahia kyɛ sɛ yɛ ketekete nti wonam so a wotumi mfa wompena yɛ dɛ nkɔ wotumi mfa pɛtɛhyetoa nka ho wawo mu kora a wonkɔ so na yɛ dɛ ne woase saa nnoɔma ka ho nti wɔ sɛ woma saa nnoɔma no nyinaa te gu ansa ne woatumi afa so nti wei deɛ yesu twɛ ansa ɛyɛ kakra a na abranteɛ bi a woyɛ sika ne tu mmirika baa yesu nkyɛn ɛda no deɛ na wohwɛ a na wohusɛ wo nkwagyee aba papa yi hɔ sɛne mmirikatuo no nyinaa
na odonisika echen heaven odonisika chen yesu to baya no si yesu ye young man me wiska pa mania brepa chire me kwaya me faso amenya da kwa abrante no ni bibi o on sacraments no ni bibi oni se wiase aye ntena hafe bo uwie wufia obekọ busanfo obeto adaka ebeti ni so ebeye weye tonde o ya de pa bin me wan dwin se wiase ha na ebeka ti uka heavy ones ozu da be ni kina uka hell ozu wan akọ aba uka se sacrament nko heavy ozu twe ti yesu chasi e chirechira brantie no kwan aye faso ko heavy Obeskeni ko koton onema wo nyina niska wo bank nyina edi nyina na chiche manhia for say what me pemska na hia for hefa this is sanity dia ibufu yo omunai for heaven oja hokoi sisi bebi wo bia omuna no oko onam jem no aye dey omuna ku hunu nye So ye yan kane huye day etono koko heavy. Sisi baby ubiya ni me si ni kwaya mana unkono. Ewa hefa. Yesu kan story be 2,000 years ni. Papa no niema ewa hefa. Inyina ekwemko. Onusu so enamu Yesu awamfa ne huama nunti. Oh, the conditions were too hard for him. Na humata hudeno de mano dodo. Nesani ni pepi etie. Omuti nyame asemo a emata ho de no esoma won dodo de ombe kwa sori de susu o sakra pa to boni antwene de a mimpren o jiji mani mira mi waro no mpokra o jimeni sa oba no onye papa ti se mimpren na usi so fu se minja mimpren what le muntwe ansa eji ani wiya bible se eneni wo na de o kyna ye den wa wa Ni jenemu ubehwe utambe suna oyede na wako. Na udre chile duhuwa buhuse mpranchwe nko na heaven susu nko. Bofo onu tu chini jenemu wa enaube huse enyagudie. Luka nsempeti dumie nsa. Mekinkai njichemu adionu mienu kusi adionu nomu. Nwasi nao ni nami mkroni mkremu asi chile chile. Luka nsempeti dumie nsa nchema adionu mienu. Na onamso ko Jerusalem. Ubise ni se erade. Wana obeji wano eye kakrebiana. Yesu anchire ni se umusu anasu omudosu. Ose fasa ase mneede fatu nche. Nwa kanchire ni se. Si umu se omu umu konu swa enwede mkwanje bro wana. Omu umu e konu dosu wana enwede mkwanje bro. Na niyewo se uyeni. Mompre enshene epno tiantianamu. Praise the Lord. Mon pre enchaîné au protien tienum. Se ou pese ou chenim ou na ou mpranye radio beka se madame fou me ma onko. Tre na yon onko. Abranti ebi amrebi oba ebi aname ya sorry na e point oba bi hume. Ozi sofu. Ene mi ba sorry me ou mpran. Mi ba me kachere nso ou mi emra ou su ou ma. Oba ou beti asemi ebe sakra yintu mintu asu nye ni a ye yen. Omu ni mnini na ou. Di wa ma na min kwa me ba e no mu se masakra ti sofu me kwa me nye den na mi bie Matthew sempa ti du ba ko kire no na me kin kan ho kire no na mi yellow illustration si pi kire no luka sempa ti du ba ko nche mu du mie no wo se ifri wo suboni yohane bresu besi ne wo ye wo sra hinie no ade ho ani bre so na wan wani abre no na o mo fa ne ne den so Nti wukwa, mweni nye ding, mweni mre, nye sadi oti neni nina oba tuwagu. Oboni ni chilo mienu ya oba huso hon huso. Mweni ya bredi ya oba huso sofu mati. Chile okache mso ukufi eno. Oha, no oba naba. Tu oba nure de mno nusu yede hii. Upie. Nini ya bre, wanya mkwanje ompeso oseno. Peso okosu tre joma mom, no kase, ujina kwe mu hunyumu hihim ni te oboy joma susu no ko heve, o tu heve hunyumu ko. Ube duru hami yawe. Iti oye bakumi enumi ensanu wuhu se, mabranti ene ni abre. Eno kwa kachire,
na danfo se de wadafo ye na asemente ase wo so tie ase wo so kwasor wasakra uko bi anka so utie ni ya obesakra nti ko na ko pa che ko kan bi mame ti na danfo no pie na wo so wo nya da ji ba be kan bi ama no me si ni emo funa me ni ye ka ne no mitumi ye bio. The things I used to do, I do them no more. I'm not afraid of doing sakra. No beer, also a sakra. I call now on prana ba. Now so tiho. No at night, no one see me. Me impesa. When you be ba onzo a pesa. To journey, to say Joseph. No journey free ho. No banen hunsampa. Enya grow na wudi. Ope heaven ako. Praise the Lord. So I'm crow for number call heaven pa. O kan kire won se mon prince ne e ponti atianu mo am se mo se ni pepi nye kakra bi e be hwehwe mo ahyene na won tumi ifre bra ifiwra be sori atopunu mo na mo be fra se ejina ekire na mo abo punu mo owure hie o be bua mo se mo de minnim de mo fre na mo be fra se aka se ye didi ni anom wanim. Oh yes, we retreat you will be ponus in your ho. Panona wishra so yem pimunu and frafra and propra nina my grandmis is a big boy here as yavono. Oh yes. Omo can you be king in each year some crona and Jesus ye day eka ye didi ni anom with him. Nwa chre wo ye montne so or be can say mu de me nim de mufre mumfri misonko. Mwa mo ye de day. Entine wo sakra wo fi bone mo ba trene mo wo sakra wo fi sum ba han mo na che se unam kwan hianhia no so wo do ho ama urade urade ama wadom urade ama utumi aye di jai bone di bonsam fa hian no ba enya ade a wo prince ma no oba no na so wo hwehwe kwan befa so a wo be dwane akro bible si so he bi entro mo jide ni pade yakopon ye nokwafo o ma won so won hwe ni ebro wa ho odin so so hwe bia obonsam bebe nyam be kiro kwan abefa so afre maminti amen o si na wona wa fre won o doso matthew sempa itie dio no mienu nche modu nan ena making kind no na wona wa fre won o doso anso wa yi won no de o ye kakra bi se nyam se ma wutie ya wonkwa na wutie bi ebi nipa bebre betie ase misane se ye hin ebet ji asem na tum maka won bone no mesi ejina se fi na ekro me ne bone to nkwanta ya pai omutie da nso so won bone de omunjie mu da omukure mu sa te se nkuta de ne kosi se obewuo eno no wuwu a nyame odoko heavier enye ye enkrofo mati nyame asem o mato bone atwene no omo ni nyamede omo ko heaven. Praise the Lord. Look and say petit du mienu nche medua samienu no. Luke chapter 12 verse 32. Wasi kuo kituwa monsuruwai. If you say ye moja wosuru no fe. Ode ahinye no. Ebe mamu. Ipe piya no omo chese. Kena ukurubye. Gana funyina. Nigeria funyina. Ubiya ko heaven ansano osu akubi. Ebi unyane sa. Nipa nupite. Nesu mbe fulfill conditions no. Mbata hundie bata mbe ye no. E dima o. Ewa jinsi nyankupo trimo o dindudu. Onfani heaven. Nyamesu wafani heaven. Na uhoma enkrofua. Sebi. Ome jimi. Ombe siyeji. Na sisi nyami mkwane e kandia. Nyami. Sebi onye jimi fo. Nyami unyansa. Nyame wa adwene onimnentia wo kasa afi omu boni mu no masakra no makofa kwan ne so nipa be ka kire nso o megimo se egimi ama Yesu wo kan korinto fo ngu me di nkan na ti ba kunchima di onu nsia kosi adionu enwotwe no First Corinthians chapter 1 26 to 28 wo se na enuanom monhwe mo frɛ no se enye hunam fam enyansafo pi wi ase onipo mo onyansa pa osia ngoma ko ekiri wo munim ne ma bebre so nko school kro wo nyansa pa aye enipa nyansa na osi enye nyansa fo pi ne Yesu afro yakopon afro menye etumfo pi nipo mu odi bia no mu odi no mu ani mu nyam pi enenye adishi pi ena wa frɛ won emu wiase nkwasiade
no nyankopon yi se odebe hye nyansafo aniwo e wiase ade a emre no nyankopon yi se odebe hwe de eye din na niwo e wiase no ma emfra eni die wo mu no nyankopon ahwe mu ayie na de eni eho se odebe tu de ewo ho. Praise the Lord. We wiase a ye wo mu ya bonsem ne ni abre pa a wo pe ni pepi do wa ko jem ti yesu ebe wiase na bonsam so yesu kristo hwe na edenyame asese yesu di bonsam so nkunim. Praise the Lord. Wo hwe o kenkan so hwe na wo de ma yesu no ade di nkan na yesu a kyene koma de duana ya koma de no o se onane pano ebo no oni ono onim se yesu betumi aye. So Yesu anye ifise nye bonsama sem na obeye obeye na eja wosru na pedie. Praise the Lord. Jo bonsam onya Yesu. Uwie no sadi no ko kronkron no mo no odi no ko jina asori fie tifi no ka kire nse se woni nyankopon ba o Bible mpo aka to ho sa wo ba abofo bi so mo. Uye Kristo ni ntindo ko jina ka kwan mo se ka be bom ye. Uye Kristo ni debi ni se oyesa osi ni se wo so nyankopon hwe eti eno so wanye so hwe a etoso miensa no obonsam efa yesu de no ko bipotentin bi so eno wo kire ni wiase ahini nyina we ye professor we ye major we ye washington we ye mampeni we ye na bedie kire we we are see him in a penny 43 in our day the chrew no di emweni munyam so ye day e chrew senkrofom wo di bia wo wiase no magi din wo wiase no senka wo hu kwan e bi fasu dru bebi omo wo no a ka obi dwane e dru abato a obi ope president obi ope we enie ma wo mo ye. Say how you tibi ye hunu bi. Enya sem ketwa. Penia wo penti. Uko nyom tufu uku umwa. Enye ma ebi ye ansan wo mabeye star wo nyuntu umu. Enya sem ketwa. Na ko football umu nsusua. Enu susu enya sem ketwa. Bebi umu ure ura. Sene ebe ya. O dani nase ukurani guwa hede. Aba. It is a wound me years on, I'm contented to no so I may pow chow. Three sooner before quite here and so why? Send a bayer, if we are see a bread do. And brebe being in age when you baby uncle whom me and Uncle Dejim work at home. We are saying post to come to say I wish there is your baby movie. Now call baby in fear pimp by whooping see animal on your day, unyebi. Timisro, and yan as the same in Yamia to a good Bible, may I send pan or canoe. Uji di owa nye ni o ebe bomsa apepepe. Te osu o jani free boni mo. Isaiah ti edionu mche monson. Osi, ma oboni enani ni kwa inya. Uti nyamia semna se o timpran chimwa. Ompaye kanchire nyamia se ne o ne mpranu tu mkwanta mwa ede. Mwapaye. Ntoko akuna umu wa se yifie pipe wano bebia uko ntoko akase fine kuro. Dibia bebia onye nti radinje u. No ma waduma umfa mko ntoko ebio. Boni bia uye nwosi ma oboni nane ni kwa inya. Nuhu nipo huhuyo nane na jini inya. Na unsamre radinche in. Neni yembe shishi nwa mano. Eni inya nkupono nche in. Neni firi ya udibe firi nono. E doso. Enfa uboni dudua waye. Se usakra wabia nyamidi ninyi na abe cheo. Praise the Lord. Inyamie UF kwantetre tenis no do abefa kwan hia hia no. So praise the Lord. Ukai Isaiah T eduasango che. Isaiah 38 35 verse 8. Isaiah T eduasenum ichemu enwoche no se. Na temponi kwan beda ho. Obefre no kwan kronkron. Die ne ho entie emfaso. Na eno eno dibe mawo entiti kwampo. The way of holiness. It shall be a way called the way of holiness. Trini kwain. And the trini huan semo kan ayira won sorry pimo. And so se upe heavy a kwa mi pacho jani nejo kran kwa wai. Bible si se kronkruye ni mwa ubiye ni hobi nya kwain e huni nyan kupon.
se bebi a wotie no de de sofo kan se wotie tie antetia so aye boni eti boni untumi nya ye de da uye nipa adamasini wono boni se nsuo na de srati se nku na wotie ho na bo trinko pastor preach on preach on we preach on o preach on to hell ono na ekro I was so too who free bonny in our one son went to me across right, my mom nay ye. Bible say bonny being to men co heavy. I did bear a year, the who bear any wha, a bit to me a co heavy. What kind a decent tear do you know barcon? A jichemo a do non song, a do no barcon or describe all heavy pa, near my would you see heavy in our. The old year no 26 and 27 or say. Na o de amama na ni monyam ni ani die bebamu na de hunu biara ani de oye chiwa de na odi atro enhye ne mukra ji won a watwere won din ahye egwama no enkwanguma no mono nipa no pio ho no mutinyam so osu ade na den dodo efa sho se ukwa adwuma bi mu a na o ma hyehye eniema o mu hi ansa ne afa wa nye wo de na o betiti se waye won ti besen kosa ukwa brochira eru pre na wo kofro no enye me bi wo ha wo de kwa enye ye nye wo nkwa na de be sho wo aka se wo mi de kwa enye hwe wo ko heavy enna ne ono chichire ne heavy no kan chire wo se wo di tra wo ye dey nko ho asi ne tro de be den metu e je die eh mi kwa adwuma mu kra ni ma di mfie se mi te so ni nyina ye se mi nja mi certificate na obi de na we de be den ma didi ade ne ye ngorongora e dodo enye munungura we sakra bibia be emre praise the lord odu huma urade urade adom ba oso ani nyina be kama kama kama kama obi didi wa tem wa to ho sa wo so hwe on say e mu eduche ni pakro no de a wo bonu ani simbetu e si yesu nti memo na do se gu ho oh we die nyamsum we die din dodo opedie fo e obi bo wa obi tumi abonu bi obi di wa tema no di ni bi na munyina mo ko heavy yesu se dua so a omukun no se jafa che omunim ni omoye yesu omu bonu so tro amu opie bi omu tintesu ogu no so wan tintesu engu obi aso ono na judas ni na soja fo ba ba chi no se mo hwehwe hwan omu se ehwehwe yesu no matete egu fo ne num asem esi atomic bomb eke die no ntumi ye so me num mie no ntibo jahwe so aman se se sakra eni na na mo chi mfa ho ni enipa beka mfa ho ni enipa beye se yesie ye Christ of one kwa dia enye se Yesu praise the Lord kwan hia hia no no ene efa so ko heaven no wa mre no ene Lord to mre no enipa ka kre bi ne nya nkwa no wa mre no the whole world at that time meaning population Bible an chre enipa mo twepe ne nya heaven koy Sodom ni Gomora kromu Twin City, Sodom and Gomorrah, Accra, Tema, Sekandi, Takoradi, big city, two big cities. Enipa wumunye wumutribu didi, aye Lot, ni mamienu, ni yire mpu, uchwene nifwe nechi wanyedei, kwenye nitre ni dimu. Nyamia yibi pei, obesa yibiu. Nkase ni padudu ufunu mong. Uko hela ubeti pay no by yourself. Yao no wana ubetie. Inti sambri ni mre osu ujani na uji ukra mkwa. Mi ninsi mhunechi. Inti inya mseme nitrine mkuna. Nipeke kanu omudi dada mhunechi. Mesho se wasakre fiboni bia hon. Yesu dini muja na hukro uwe fidi entri nina hon. Enunti na ushie muja nugui, utomu wa uhumbo nini na ambe hukro. Brebi wa hubu jama, ochini Emmanuel mfimu. Diboyeni utomu wa upia onda sunye diboyeni bio, ni humbo nini na ambe hukro. Tinu wa mreso, edeni nipa kakrebi nekoe. Ninyo mpese piikurana, debi kakrebi nekoe. Ifise duduo nara, na kwa hiyan hiyan ofasu yede, etima omu. Mpe kwa ntetre tena utri unsemua umpranfu udunum na ubia unsada unko unadu wa moko. Dunumu ubinkun, dunumu ubinifan. Wune kusolo mopi, e kompiti. Wenye duyasa. Na ugusu na uko, na bie ukura, na usasa. Usofu uwibi unasu yede.
ho wibi fa de wibi na sons nso ye de e wibi na onem na ko heaven obedru wa me ahwe ibinu musu de na munche nom ne mro nom ne mro na onim geji kura be mu abro iti sankro fo no omo mpese omo fa kwan hia hia no so if it's own fee restrictions or hold untumi nye ni aope una mpona sa one oba bi nam na nware ya kwa na so fo bi sa mi so na ni ere bi nam na we onu ya na omo fee fee se mududo unu oba na ma ni bi sa we are aso nso ya mi aya kwa sa bi mfa won ya kwa if it's all call heaven praise the lord if it's all call heaven ti ye ya hwe fo ti wo si ye hwe o chi se wo nam kwan bia de be ko hela ni aka chiro ni aboko ko se de be obi dwane no aju kra nkwa praise the lord abofo no fi sra him amu ko sodom ni gomora na o mo ka chire lord ni na busi an se fo se mun dwane na mo ye dey munye mo kra nkwa te no ani adwuma nyame de a hye ye nsa this person can ni poku a o mo ko heaven no ho a oso dani we chiri echiri wiase ni boni bia wotimu wunu ho no asakra no aka no apo wa makwan ma Yesu Kristo abetra wa komo na odi na chi John ti say Johnson praise the Lord eno ne de ko bi ho kase we jimi wo se we jimi ama Yesu praise the Lord to se mum prinche ne okwan hia hia no mo e kase gate na se kwan a enipa wura mu na ibia ni nipa wuram wuram wiane ayedai ni atom gate no iti saa ekwan a ede ko heaven no ekọ nkwam no ekọ bebi enyankopon wo no ekọ bebi a yesu wo no se wura saa kwan hia hia no mu pe umfa boni bia nko ho bio na wo nsan wo chi nko hwehwe boni a kira kwan bio ti bre bia na onam tre na ekwan so se uwomo nkwamo uye urade dia praise the lord ubi so ho peso ne ne boni ode ne boni uremo debi you and your sins must separate say 1-2-1 fi boni ho a uremo a enye ye entisa uno nyankopon entume nante da nyankopon ye kronkron on peso odi ne ne hu boni bia entisa boni wo ho a nyame betwe ne ho efre ho fi se ntumi mfa nani enhunu bone nti oso po bone nyina na wo time bone na wo chiri bone na wo sra dom ni tumi a odi betena ase a mfa nye bone praise the lord abosu huhu biare wo wa kuma munye me bia wo do che nyankopon aye bosmo no ututu sa ne mani nyina efri wo mo ti bone ho ni je ne akono die ni nyina wo mpe bia huhu bra no nyina wo fri mo amna kwa hia hia no se na wo kosa wo se wa frepi so ka krebi ena obeji wo mo enye se nyame mpese o ji wo ne mu ka krebi ne hu enkwa kwan ye din kan duduo na bebi o mo ko ne enka nkwa kwan ho asem vi se di kwa bruchire ho asem nkwa na o mo ka ayare sa na o ji enkwa na o mo ka ho asem nti kwan e di kwa heaven o ma tena o fie pitipepe o mu nima de kro omo bompa ye poma bayi fon su bayi kesi oti nipa mo ye bonne de omo ntutu ye no omo ti ho sa na omo wu na omo akodaji iti nyankopon pese ye brey ho ase ne sacred free boni bia ho ne ti ni su wo ye bonne ho ye nya ojo akoma se sacred ya nante sa kwan ne so nipa kakra bi na omo kon do nya honhun mo kom ani su kom edi hwehwe treni abrabo bible nso si nhira no atreni ho komie dai ti won sankrofo no kwa na obemmo ameye na se nyame ehu ekomo new heaven ho komo new den one so ti ho sa na ti fifiri wa so den bontweni di asa ti fifiri to wiya na no mpra na mo asa ko no akokonto kwa ko du tra ko wi won sa ye ni opinyina na still a odwin se se mekama ni guso bi nyame no adom da bi adom no ba ebe yi wo free body mo ned wa ko heaven praise the lord de do draw e wo wi ase ni pa do do na ra ka krebi ene hu ekwan a ye tren ne kwan kronkron ye kwan ye di ni pa ko nko ma ho te kwan ka krebi ne hu na do do na nso so
ene hye wo hu mia wo hu fa kwan hia hia no so abu kakra bi na hu na dodo na nso so ene hye wo hu mia wo hu

0: sem eti edu nine be kain enjichemo enine ene enumo no edi sem o bible no abie mo na wo chrochro bi gu ho wiya no ahwese de sofo kain no sa pepe ne tia na ye no ni wa wanfa ema enwu onhu fi obisu onye boni so beware mienu ni miensa eye boni one man one wife no obisu wo recognize certify wife one na bontedie wo dunum utumi ko heavy man nye ye sema kan chiro mi papa ni monyamfo bia na wo mi kromo Oyesikeni na na ho brasie etise Jesus praise the Lord. Ibia uboko no tini dance we see na bro sign kanen ye kana bro sign sa en otisru. Unko school dance nyame ma tetefo no penifo no bi nyansa omutumu kenka omutwi Bible. Ibia uboko na papa Isaiah otio no kan ni Bible. Na minue peni ware ni baba akon. Na enam so odwura dintino David miso me to papa ro. Timi fi kumasi ana bebi ya medru bi ya mikoya ana makwa kwa srano. Tidakuru mikoya ana wasi konta, ofra mikonta. Wasi konta, miti ya kinka Bible sani nyambi kanchire msi ya mfa mbemi yunu nko heavy. Ni sofu intumia nkanchire no. Ni sofu nunim, se pape yiri ye miyunu. Aware se ye mfa nko heavy. Wanka, wentumi, waka. Papa si kenia huya ni bubefu mreja ya sorry. Collection obede enu wenyebi. Asofu obi collection tino omuti ya sorry. Nye ukra no mkwajia ode kwa heavy nti. Tuse, kunta, miti ya ni nyambika che msi ye mfa, emba miyunu nko heavy. Timiri peni nukwa na wase menene tina. Na mifre misofu kachire na wase se nyamiaka dia. Denu ni mse nyamiaka. Tini mian, hwane mifre nti mini mpeni foru yina minti mbubu omu dini ewo ha. Omoko Methodist no mniade, omu tia omu se, hey, we yasa wabomusio. Nujao hiri no otosi miyena wabomusio. Na wase mabomusio, mimomusio, nyamina aka. Meye. Sankrofoni tumuko heaven. Nyo momu di omu nye ni mwenye muhu. Omu papa, omu sofo. Inipe ni muhu. Prosi ni soje ni muhu. Abaye ni muhu. Nuo kano kreshe. Nuo timi ura heavy ya mna yeye. Heavy ya trufo nko Hawaii. Ukai edise mtie dionu baku ichi mungo chia. O trufo bie ni ubenya kwa yako heaven. Jise u sakra na u yu ye yu. Udebi su ye dey. Eye debi. Sika da umni mumpa. Kane u ube kano kwa ye dey. Ewu. Eti papa no eye restitution. O si dayan mesi ya mano onfa. Kukufu ya midi ya mano onfa. Fine kuro nye miribiu. Se papa no wewe we, nye baby pako. Oso di o tehona u defendi mienu nyewe. Aso fobi tu mjina radio so. Eko tu David. David o nye me standard. Jesus is my standard. Looking unto Jesus. The author and finisher of our faith. It is for to be a woman, David, the honor. It's not recognized and allowed in heaven. Say, Yamim, my quam, my David, Samre Noah, Yembre, you say, or my quine. You say, or no, ni standard, I have no sooner day in Siano. It meant Nancy name Kotuna David, Nani, yes, Solomon, Bessis, and Empu, and who baby or what? No, Kotu Solomon. Pose munche misiami senia miche David isiano saro kayara Solomon Nebuchadnezzar senia miche Jesus yede isiano eti heavy enye kwan ya eya hugunu kwan se utire mu ene tunu odru ho ka bia betumu di akoba bia ne ka ba ko pe ne di nipa ko heavy holiness holiness praise the Lord konkron yen kwan ne di nipa ko heavy. O tenasi na se wudi agro na de na dene computer mu adren so nipa hunu mu we sue ni ye na o tenasi na bibia ko na o timusa da na bi hu se kake kuna wadren ko Isaiah chapter 35 verse 8 o see an highway shall be there and a way and it shall be called the way of holiness. The unclean shall not pass over it. Heaven kwan wo chire no, but it shall be for those the wayfaring men, though fools, shall not err daring. No lion shall be there. Ubiya upe heavy, yako se, ye kron ye kwa insu, ye nama ye day. ye koho. Ni panun ko suku da on te bwenes wa sakra nkwa o fasu hu no oko. Nen krofua omon sakra yen wasi omun tumin fasu bi manin ye den enye ye. Omun tumin ko jatafo no. E nipa omu ti ti nipa ti sa buwe jatano. Omun tumin ko ema omu ti ti omu kunu. Susan wa tenye ni niema. E memo omu shu omu yiri ti ti omu. Omun tumin ko manin ye ye. Ene bi hwini yiri no asan ko jina pulpit ma prichi obi e hu tuka se nyame hunu no wa woni oba no se wan hweye na ma sofo hu se ma boa obi hu osiro sofo che nyakopon a di same tie di ono ba ko nche mo nan revelation chapter 21 verse 4 a di same tie di ono ba ko nchiche mo nan Revelation 21 verse 4. Na obepipa. Ose, na obepipa weniwa mu inisio nyina. No wuo ni hobio. Na rehuo ni usuni yebie ni hobio. If you say kanino omeni nyina yede. Ikem. Nkrofuwa ombe bro mwasi. Nwa kama mboni achiri nyanko pono. Ombe ko heaven. Ako juwe ni da eternal happiness. Nyankopon ontume ne ahomasoofo enya yonkofa mane nyeye ti na obonsa mane ho so no ontume ansene heaven no ti sey asase so anase heaven nyankopon ehwehwe se ebebre ye ho ase so pese oni nyankopon tena afebo ewe ni mu enigie mu ne animu nyemu a wo se obro ho ase kwan enam so ko heaven ye sha se free Brasie mu yenko to jenim na wo bompae ka kire yakopo se humidi bonye ni mobo ofo mi ni omo kompae bono ni odi ni credentials na mi chini kom na mi yese mi tua meto bible si we nya dom ni mum ni oka se urade humidi bonye ni mobo ono ni yakopo tie ni mpae bo se wo pese odi ko enkwanma no mo ma yakopo enjum free boni bie mo se san ma ofiefo ni adanse sampa kani no ti sei nyame adum se sei wa sakra yi nyina edi adanse ni gea etuo enchada eda ho echon ewo heaven wo yesu kristo die mo oni yakopo benya yonkofa ayonkofa na de yakopo ni adam ni even tem wo edi truma ntem etwa ye no nyame persistent oni ni panya yonkofa ti no sisie ye ndi akọ heaven no wo ye kristo ni ano kwasem ni sisie ano wo benya amane hunu benya ho kire wo hie ka ne kom ni ade adwemponi bebo otrim se di tro nye sika fa kwa we su nye sika da bi menye sa de no ko so agina wo mudie mu wai ko so agina wo trene ye mu nyankopon beboa wo ti de di nkan se opese okọ heaven a sakra wa dwen fi boni nyina ho ne di yesu kristo echi wo trene mu no honhom ni no kure mu se opese okọ heaven a makwam o nyankopon twere wo din wo nkwanhoma no mu se opese okọ heaven a wo se wo kutia bonsam ni boni susu ebi odi bro resist the devil he will flee from you don't yield to temptation membre wo mo mo ase ma boni ni so hwa obonsam de bro no de bia wo namo have eternity in your mind have eternity in view se wi asene nso heya dakro me bumi ketem no mako na me pese me ko heaven na me ko jimani da me pese me ko de jim na me tre mo urade urade insio obies be 1,000 years ni wonye bi no moy enye wo na wo kwa obenye bi anom adofo no mma yen fi ya kuma mu na yen si adwen pi se nipa yi ya ye wo nipa di ya temo eni yesu na ye dey ekro bre wo ho ase wai ahoma so no nyina yi twetwe ba bi emfa wo nkosi ba biara na mye baba wa me ho fe na me minimo nwoma na me wo sika na me madan obi eni ho me ka ye no ne de ko e de kronkron ye na ekro woni bia e wo so pe bi ntisa bra jenja na wo boni wiase asembisa nse is your name in the book of life or only in the register of the church aso mun kwa na odin wa na ase odin sa wo enkwa nwoma no. Are you free from sin? What do you want if you boni biya huana se boni ashe oma? Are you clean or corrupt? And the corruption they cause you bebiya. Bebiya befebiya. Ni pani wadwi se se wo muya bain. Wo mu mame no papa. Wo mu sto urana. Utumi ni di mani yedei. Enye te obi ebu. omunyine ko jem wansakra da no na wa dai no ka ni bibia ka na de jem na wotrem ba bia obi amie mompae na peju ani hwe cavalry mugya no da so e so kase urade ma mugya no bi so so me so urade ma mugya ni bi so so me so mugya bura no urade ma mentom na ntimi ho mfri boni nyina ho eno ne de ko heaven enye me yesu mesi no bente mi kanyam sem me preach me bompae ma ho ho money ko sema kenkan ni nyina akyere enye no ne de ko heaven yo righteous and holy relationship with God. Radi kron kron do do a wate ase mu no wate ase. Na ofi won akoma mu sakra radi ho omobo. Omo mante ase akinyi je ne se mo hwe won akoma radi boa omo se ne bi on benya nte ase no man anya kaka bensem anko de jem ho wo sakra enye ye na chesa ka echire. Radi me bom paisa mani bie da obi bia so no tren wo safa ka no na yi no firi mu. O Yesu de mo na ye bom pae asafo no ka amen. But your upe crum crum ya e de ko heavier, yeah. E wo deeper life, e free. Brane be GBY. Right. Nya mesi sa o pa, na wun boni e wujani te se wo wo. Bre deeper life. E bi ben ube bi anope ko hoko hwe wo. Men kan chile mi se ubi ye dipe ni a wansa kraye. Se wako hospital mi ama wo dro, ye fu ya diye dro, se wuko anu ma trim prensa. Na adi fifo wo fru siwa, 8-2 ya diye no. Ye kan no kre no wo ho. Ube hun no kre na, no kre na ye de ayo dishi ye. Nya mishra wa ye.
1: Pacho papa number no eye 0244 938

Brofunosi, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. She know say, Muna enyini bibiara enhamon hon. Ne momadie nyine momonfa empaibo, ene nkotosire, ene aseda, ema muadesire enru nyankupon enim. 1 Peter chapter 5. Peter nguma edin kaino iti enum. Mekain ejichemo enson. 1 Peter chapter 5, verse 7. Eyasem krona yetie no. Testa etosu mienua making kaino no. 1 Peter 5, 7. Casting all your care upon him, for he cared for you. She know say, Mumfa mo dadwini, eni mo hao nyina entu niso. If we say, o dwini mo hon. Adofu nomne asema yeti eno watu din say, living our burdens with the Lord. Yedi adiswe nyina etu eradiso. Jobu kansembi, osi wo nipa oba awonono, ea mani enkwa. Dise wiasi ya etimu ya manie wiasi. Dise minumi enu timua. Wasi eti asie se. Uye obao, uye bemo, uye sikeni, uye hieni. Unimunyamio, amanie beedei, ebeto. Na ushe chro se mua. Yankupon nimse. Yeko jem eko to. Gare ake se boto. Nese kase yekukuri ni njine guyechia. Ibewu. Iti wobehwe ni ya pe, pa upa, ni ya dibi ya manu, wobehwe na mfidi ya bibasua ye, disi sa niye meina, trog no diye kika onao ye. Hun hun monsu, sapewe pe ne tiye, ni pa mani ye, ni mu uduche gari boto. Iti nyamini msesi ye, wohoni ye faya mani ye, nina ashe ya jine mu ya kumu mu ye, kira niye hun hun mua. Ye nchimbu wa sasi suha, enche ye boko. Tini nyase munu wa chiro, ewa chiro se makin kani chiro se. E nye ma eba uso, so yo oba, so ye bema koda nase penini, wa wari anase wa ngwari. E doson. Ti men na e mini bibia en hao hon. Ube jwin bibia, jwin jwin yanku puan se mo hon. Ube jwin bibia, jwin yami tumi hon. Ube jwin bibia, jwin yami tumu ye hon. Eti uwa mani ena uwa nuse debi ya usore na ujini huwa. Ube nya kumayadie. Ube nya mujabroso. Ube untem. So uye Kristo niya. Menfa uwa mani ensua. Uko mbebu. Tinyanku ponse. Muma yemfa ya disua. Eni ye hao nyina nyedeni. Entunoso. Pise ujini ye hon. So ushe ene ajidifua. Believers of today, yen semne 2 points pe, ena believers of Bible days. Ushe ajidifua ewo hosa amriya. Yen subaini eni ye nyina chrese, ikuta Bible susu yen jindi. Ye bonya midi susu yen nyini ni ye kani ya no kwa. Do duonara. Bible say, omaino di wano fafa, ne dimini. Akuma de atwe fimi ho kwa chirichirichiri. Dise kaso obi ye gidi ni a obi onfa na ni hunu nyame. No akuma mu no wagi nyame atum. Se ewu mo nkwamo ejeni ye de otum. Se me gi nyankopom de Shadrach Meshach ni abedin. Oni e frani gidi e. Jatani unye boni bi ese ye to amajatawo Daniel. Ye to. Nyankopon o se mi ojidie wo mi nyankopon o hene menye boni bi ntia. That's a condition masakra mi de mi ho amanya mi bibie boni bi misro ti nyame so sankrofo no no koma mo ojina wo mechi ti misro ti de de bia e kan boro bi ho ntia sare na sofo ni nyamsem de boni ye nya boni anu adura ye wie. That's all we are see here ye wie heaven so gate no twae ye drew wa no bebie
Na se odi boni dia grada se o mi e Kristo en mi e Kristo en wako kunto kwa kakra na wako di tro kakra na juno wako boy jamai kakra mi e Kristo en mi e Kristo ni maboni mra yes obet mi e jira wa amanie ba untu mi nyina titifo no me se ene agidi fo enam se ye di san sema ye kane ne ye kenken nyina to nchenti no amanie ba entumi nyina no bo he obi yeso ye Kristo ni wanoma drew oye Kristo ni washa komfo oye Kristo ni odituye wure ne numa pete na mene oye Kristo ni ofi abrosante tin tin so ate atofo well bia no ye Kristo ni nemom samra oye sade ne de na onye Kristo ni bio Judas Iscariot se wa winim opa Yesu no se wa ogina ni gidie mu anko betumi ayesa eti obi betumi aye Kristo ni so betumi ahwe ase na ohwe ase na se wu osate bie no mo ni da so bie ni ho iwi example mikro mu yesa ese enye weye atofu wu no wu no na ye de na waka akire mi se uye Kristo ni wo wu akonuma dure wu akofa ho ma hye wo mene udi tua botri mu ufra bro santenten so ate atofom eti ene ya manie no ba obehwe se sabia no ni nipa di na ni hwe ibia mfan hwe ho a na obi oye Kristo ni mapote asori de mu tie nyame asem ahohon kronkron ta akire obehwe no na meposo compile bo odifo an yiri dunum no odi na chi odifo a obi enanum ayesi jeba esu jeba nyina na yiri dunum na unhwe wonnyuma ansa ose waba e na odi be huo igya no de enka hu because you see now can say a dad only pepi be can chere me say radia radia info within ancient com info within ya hodin ye pi be a numa ni jeba info within a mama omungwe info within tutu COVID 19 any Ebola also can in area obehwe foundation with the yes and a man sa kone di hot akone di hot na okwe kokubu nsamo na okwe chana na okwe jedru anase zimba na okwe anguna mamu na okwe ya obehwe basis no nesu obehwe basis in nese trini ni wa obe kacho se mi hun wuta fimisuko wa weye di entine to mamu gusu hane yewe yewe no omu ure free sa ni emani nina na se ebase uye Kristo ni na uko kosa ankrofono wa uche Kristo sumno mo ocha wo Kristo sumno mo iti ene enam se yatu nyame asem atwene na yen fa ye ho antu nyankopon so ni nasem so ni nyame nkrofo ni nsem papa ebetumi aboa mi agya bone Yesu nti no ama amane ba dodo na ehu ne omnye iti obehwe na onya amane bi si prosi achi no afi obehwe no nam no de bribe ni namase ni refree se ni nyame betumi ayeden aboa no Daniel bra echi na edno koto yetabuo mu no wanfa application bi akoma gidi fo ho se monka monko hu ohene nam ka chen se ye wuske se edibe monti jano debi debi Shadrach Meshach ni Abednego ye di o mase me ka se edon koto jem o mantu otitire bi amna nko na Nebukadnezar ho se ono no ben no pa debi omo ankasa ihu se nyame soche na Nebukadnezar nyame soche King Darius iti omo de omo ho tu nyankopon so oma de so an omo de man nyankopon ne nyame so kire sa ampa wo de to no so a wo ye nyankopon obeboa o praise the Lord te ne no na ye ka se amane de otwe mu tan a ebi wo ho ne mom fa ho tu nyankopon so tetefo no de wo ho tu no so nyame boa o ye so ye de ho tu nyame so obeboa ye yenhwe believers of Bible days so we are GD4 no more ho Bible mresu na no more wa deso a esusu omo na me ka chiro se bia deso anu ni mu etu chen ye de o mama ne no na ehu chen ye de ye mududuo na mane a ye famu no ne bidie ehu chen ye de pa na omo hu se se nia amane no ti bia no esu chen won de nso nso chen nyankopon iti omu do omu hutu nyankopon se omu fe nyankopon se wa adamfo oyonko no mbi biara iti adesu ano ba omu nimse so omentumi anye ho hwe nyambetumi aye ho bibi iti omu do omu adesu nyina na se wo hwe bible records a ye ho enipa
omo efa manikese mu no omde omhu tu nyankopon so ne nyame bua omo bible si wa twero sane emani nyina to ha maye se yensusu ewiase ewie ye adru yensu yi ye behwe ne nya disua kese afri mu ne ade aboye mbra se ne be he be sha foforo nkura no omhu sampa bible na enye nwoma hunu bi nyame enye nyame hunu bi nyame tiasi nyame wo ho ohu bibia bibia koso bia odo ho tu nasem so wanim engu ase da ukai sam 19 enyom edun kron me kai ejichemu enso eba no se ewrade mra ye pe okasa fa bible ho nsem wo mu nyina ejuju okra ewrade adanse atim emawianfo hunu nyansa ewrade ahyede etne ema akuma toye mu se wakuma ehuru su te se de yi na na obie wakuma mu jinse mu na de mpaibo e te akira ye nwie no be hu se bibia e correct hallelujah na no ma bibi frame wo se ohiani wa wabo abo sika no 10 million 1000 Ghana cedi on hwa obi akwa ko fa sika no oye kristo ni o so so ye na dwe so be ye ni nyedoa na obi sa me message bi na me sending no message wo tie wo se sofo midasi message na mitie mintumi nyesa de no mintumi nyesa de no praise the lord mintumi nyesa de no na okaka ho se sika na yira de nso opesu yisu ntutu so duduma yakopon gidie no no obi ni sika yira akokoko ye nipa no bone onye gidie wonyame ne nase mu se mayisa de ne nyina efri mu sika no me ayira de nso me yi ntutu so dudu aye de ama onyankopon ani efre ni gidie ni wie na mne no bompae na me ka kire ni se nyame obetumi aye akyenye sa obeye akyenye abro ne akyensa eti momaye nti ase se nyame asme wo ho no nya na sesem bi nya se mu hunu e wo se etumi de ho to so nti ojuntu fo nse urade suro eye kronkron ejina ho da urade atemudie ye nokre ni nyina tene eye akono sne sika ne sika mapa na eye frem sene wo ne ahwedie mu nsuo minima de e de chen wo na ahwedie mu nsuo wo se onam so bo wako akoko wo se esudie mu wo akatue pi e ho na mpese ehwe esudie se wudi nyame asem so a yesu kenyam sem chen ni poko bi no mu e sane mrane yesu ho abani e o ye frem wo be no se wunim we nyina na se wo ya ene nhyira no ba yesu wo sue nyam sem agutrim de bia na wo ka nso wo fa nya adwuma nyam sem ni wo ba bi na wo so wo bo life bi a ene nyam sem nkro eno no ye no ne ka ho asem ye ka obi a utie nyam sem a wo do ho to so wo nsuro wo gidie se nyame betumi aboa wo na do ho atu nyame asem so ne nyame aboa wo tititifo no bika kire se o ma janhwe so pa ma ye wo se ye nso so yetie ne de ho to so se ne be ya e betumi aboa. There are many things that have the tendency to disturb our lives, to weigh us down. There are signs that diesel and distract us from the direction that we are going. So we share a niema a tray in which ya neme pio wa a tua it mu hawa jin wan shwe ye no wan chwa jin si Bible so an a junumun yina won to minda. Ube jin a dear no husa pa yami and show se no ne jun jun ho. If says we shall say na jun jun hana bunsa mu busi wasi mnyakwan, mnyakwan, mnyam ameno, or jun jun who de me catch and say ne bay, say ne bay, fear na jun yina now prim pasu sa na diache. Na wakuman susu hri, ne mujabru so ni de kikan kaho. So nyame ankankyere nse sane enye wode tumuda ne fo ni tu nyame so na hwese wonye nsenkyere ne ma wa praise the lord tinema e haunete tiu ne yi enefri wani so ne ekeka ka ho nyina na empese wuko bebia opese okro no nime bi o ha se etu abrabo so na se wanfa ho amanyame no wanfo adwen amanyankopon asem a na se wan hweyia ubeyi wani afi nyankopon so efe a trade you for nature ho hia abosom fo nature ho hia enipa ba ho ye jam serial for no omuka se ha na the way say ni ade esi ko de wo ka se wo tena ho ye nyame nyame ade be ba nyo na no me ko papa bi o ha ono obedi wani makọ no na chere ka se o ja ni nyam sumu ye papa na no me de ko ha okoy ni yam sumu ye papa me de ko ha okoy echi sane ma no nyina ye sohwa e be ba wo so na wohun sese wuti wiase ha
na se amane ba nyame ho ene ye dia amane e cross be careful for nothing me na nyini bibie enha wo ho na de nyina mu no fam pai bo praise the lord tesa me kinka nyina se woten wasu tie ya ni nyina kasa fam pai bo ho na ne nipa ba ko na mpese me kan ho asem e kire me no mie no eye asomafo onyuma no tidu mie no nche mu ba ko asomafo onyuma no etidu mie no me kan efre nche mu ba ko peter a wo kan kire se yemfa e dadwen ene ye how to erade so no na enya ade a bronisi enya theoretical oye practical fi se na mane bi ato no a na ni daso bie ni ho e kwan amane no fa so bae ni ba bi okodru ye no se nyame amamu a samre no na ka peter wantumi antenase nti nam so de ne ho tu nyame so na gidifo so bompa e ma no no yankopon hu no mobo yi no firi mo ono no se min kan kire wo ne se amane bi ato ana e kamu na oda ana yare bi na kawa wa kwa kwa kwa enkwa na eyaware semo ana be mana woni na bre a ajapade abana sese wo ye obasa basa watu atwena kofo oba fufura na amani bene soa samre woni da so nyina sa uye wadwen se owu mpo ho wonfa so chense obetnase yentie peter de ne na fatoto de ne ho na hwese unyankopon oye ma peter obetumi aya ma mino mie no so praise the lord asumafu onyuma no etidu mie no be kan efre enchichemu ba ko ye kai ko no nyina na ye kirekire mu mrentie ntumi enkanwe ansane ya be kirekire mu osi sabre ya ena wo hini herodi etrene nsa eya asafu no mu nipa bi ayaya de ode enkrante ekum yohane enua yakobo aho nyankopon ase maete ase nyame ne si hine eno tu hine so himfo no pi atitire no pi mampanifo pi omunyanya akonwa no pe si nyame go wa yo bibio mu ye bia ye tie nyankopon herod nyankopon na asu hine wo baia wo tu ani asi agidi forso akronkron forso ahotu forso na odi sika titi won titi se ne ye konkoko bro nyabre nyankopon tesro no ye dey no hwe no so ochi James wo kuna wan kan hwenti onimse nyame wo wu osimaye komunti wo kasa metese wana bebeti tumu sinisina ojefo bie ni ho ti omom kute tumi a bena meye hwanhwan omudi omutumi etieti agidifo so no omye ne omope no om enyina yie na agidifo idim ondimafo eba iti ohu se eso yudafo ni yudafo a mumu ni nyame ye modia kristo ba ma mu enamo ntiasie mu ni enti musiye de enim yesu moses ye ni enim yesu su suche moses ajidifo be bia montiasie eti nia ebae ni se omani ji herod waya de krofunu ye de do sori ejaboni wokunu eyepa obedi aji eti ebasa pe eno kofa peter se se maye we na moni age ho dia peter so eba no ose na ochire no no ochire peter no odino koto efiase no odino ehye asrafo banan a wo wen bumu sa ahodo enan ensa se wonwen no na opese twemu afa hye echire no oyinu no yeden okuno nipa baako ayache no soldier for dunsia, 4 quaternions of soldiers, 16 soldiers, omo running shift, 4 in every shift. Kusisa de ebe china de ebe sa. Wahwe. Na wo se do she wa hina ka be fa. Inye radia, hwani betumi ajo. Bebi edinu kotu ye nsuso, epono noa edinu prison edinu kotu ye no. Omo bo di chain abonon sa. Soldier for mienu ejina ne ho na gate na wuruma nsa no akọ prison ho ankasa no epunu ni credit da no no enya asem ketua soldier for mienu ejina ho eti se base ahoma no motete na se soldier for osusu ehu se ahoma no mate a na usori a omukura na wuduru ho asafo abe kura na de bebia obetumi epi abontene. He made it very hard for God, and God made it harder for him. Hallelujah. You will nyame why?
Uwo nyame me mame. Mi papa uwo nyame wai. Men transi mendi siyo. Nase ubiya ono ye Kristo ni woya sore mumpo. Ose ni kune u. Usun sa kosi se. Oko hospital de doctor ni bisan. Ofri no bisan sa de. Osun, osun do do ana. Nini anse wo huna die. Nase ye sofu peni ye program we. No bom paye ni nino shasi ye huwa die. Nini oshe Bible mundi bibia wo huna. Program we no bom paye ni nino